0: Ayan, ayun.
1: Ayan, papas yun na naman. Ito, may mga puwer pa yun. Ito, kasi.
0: Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun.